0: Triji kok lene lancip-lancip kowe.
1: Menawi Triji lancip ngados ngaten menapa klentu
0: to? Sing ngetoki kenaka iki sapa?
1: Iki marai mbak to.
0: Kuku ki lancip-lancip ngene iki ngrusake.
1: Nah ngaten kula kedah kados pundi sang aku, Bu?
0: Ya ya. Ora adi ki wis. Ora maido pancen abdiku wasis. Wasis ngene padha. Caos. Apa jenenge iki? Gone nata ngadisari marang sliramu.
1: Njeneng menika rak sami ngestokaken dawuhipun panjenengan to sang aku.
0: Ngagem nyamping banjur apa gathukane ngene kok disawang kepenak.
1: Sampun trep ngaten menika sang aku.
0: Ngagem pengagem kaya ngono wae disawang kepenak ndaiba ya to. Busanane saya apik meneh mesti saya.
1: Sang aku pun menikah damel kula lingsem lho.

Anda telah ngayuh ngantorekso Risang Galio Gatotkaca ngumpulampai pun yang kengerai sang Abimani. Pasti kekingin mahawan di kono ngawau kawuso kentos kang cinarito mangsu di kondro kang ngono negoro ngastino. Hari somo